Aba in che wa ni wi lobo kolo pak in ruwa ko ni wa pak in wi lobo kolo ju pak in ye cho ai ma wa lo ba na ba ba ko ba.

Chang tuo del ko mapat pat ikum mutiano kiludiro machalo onyo kum na ngap kimukene mapurata mawi chogero kitavun chogero kitinungi boch matiano kimadong tok nungi duha weng lelubuman chogero ene dong

0: ane nu when you feel sickness not in my bed told the kero to a bit ken lo ngi atika binu ati chot kay omer absoni ngi chot ni tabo bina ti ki lo me pu ngi ni ti ni ngo mo bineno ti gin ma pere ta kwiti ma baro chama megi kamono la foñ pa lu fu la diet richard ki agriton bi beru ti ga kan pere ta ne mere ini wa ko bet ka kenyu man speak fm yo me en kitiji
1: Kay commando moy commando maya atamu jemi dujweng non lo toi yalla rew binen yor ci do tum la gami dujidum ci kan salongo kindalongo la kayima do joria dara biru ki la ko di peroni ni ki comme ento salongo kindalongo na kayima o tie o lo dujwen ma e wenyu don eno salongo kindalongo na kayima dieta yare pe mi o kon ki la gam duju pe permetia karo ki ye die ki diro e marlo ko wao kay morwen goyo ki mi o gumi biachara ki chobo permet li maketa ikichi la bay kit ko ti ci moge ken maunen mi yugum e chatu ngom ma tu er pikar ma la ci la bay la wil way me du ker pa cho bene e bor wa kan bene wa mi yat pe chango tu ma pat pat e kine tu opresa alsa tu chukare ti la makot amure yich ki tu apoya ki bene wa mi yat bor juma ko o lo wi gi o ken wa tin pe dire ma be pe ruate ki no ko nywa wa no ngale yibi cho ki ma da fatima nasar school pe ngi ma pol gon wa chim e no ta bira bi chira biro a bi cha buwen a bi chira chel a buwen As well, you can contact us on 0767-596193. Salongo, kinalongo, nakayima. Pinongo ni chao, kechubo peroni piyo yot.

0: ge menege so amere ji mukene ni amak ber pitpil waka awiwi ki waini administration kone ngaye ko ti administration no ngaye ni ngatu dor ate ko karwa wo wi be pomere bale bi ko ni pom gamendo no ni wiro ate metera ti ngaye
1: wego be di pierre bolu ya bonwan ton ne a pit speak fama bon ma pigik speak

boyo ngo ko nywa ke rem usiamo lo kiem teruchi wiye karaka ko bechem la ga peye ngo amar ngi man karakon kaloni akade ni bele seleba ilana pelare bechele bech yina ye bechele bech

0: Indo pego tich imedo Dennis kape iti winya.
1: Ah, ito winya mabaya. Why do matiari?
0: Okay, it's fine.
1: Okay. Rabna is the apa jungle beat reggae. Yung gang music. Hindi mo wa wawe ako gari kinwa kanyi. Wagwa fe kinwa kanyi. Wawe ako gari kinwa kanyi. Wawe ako gari wako. Hindi mo wa wawe ako gari kinwa kanyi. Wagwa fe kinwa kanyi. Wawe ako gari wako. Kama chol jemi time. Ali kama dama pe winye. Kuda ko no pe ringe. Iwi no pentu miregua kay kidano raji kanamo kilulok me kamo so jamo kaya me petamo kubilo kamana ako yamo yu berati kudu kikiem ki kwek muyuti enimung wa wako gara kinwa kanyi wakane kinwa kanyi wagwa kwe kinwa kanyi wako kakwa ko enimung wa wako gara kinwa kanyi Kano kimakani, loko wabwako kimakani, yubayeko wabwako, remero gigane, perweke mili kikiane, yalikimuke unyane, katwako lok mukene,
2: yopoya.
0: Opoye Dennis, we hanung chima gikidonki ken, hello speaker fam, yes?
3: Hello.
0: Apoyo.
3: Morino
0: Kia which
3: yeah.
0: Okay, sampling it.
3: Sampling.
0: Here we go.

Champions. Mende wedge el makati kibota wenge music la win radio. Okay, and better what the mom attack my ducking ngi manoti ka bir ne kwaro bino bir mo la win radio. Atemo yote wa ko manno ka neru pingo chiru kit ma chole wayne ko to bir mano ayom dare. Okay, for the tradu chen ki la ngia. Meno ke kwana ma megi kebano kar eno kwar ke kore wa donya ti meno chawa chel ke de ke rapiaru wa rio la win radio ber kinge ni mano lo ngia ti ka bir le mono kom chawa rio ke kome ento ma puri abe dugu chena ti te ber jema bej ma pol meno ti ka ti megi pinka dong ber ber ke kare me gamo chim ki botin wa ga win ngo mano ti yutiano ya duol maka megi in nota bera bera bero angwana chela ngwen abichel bichel bich nota rio not not abungwana bich bera boro abich boro wa kono ngwe chen makiloni fanya kazi akibot clever jay.